Akay tichonah kanapnok ginis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yinhonok sa mahanil ko programa.